E ti farai mo soba, mo pudi mo soba, mo pisi mo sanca, della weve mo soba, giuva mo soba, mo mighe mo soba.